Afisiri wa shikati ya mhepo rati msambiki munu ntete taika ntoto kumalisira mabasa ya nchi nyongwe ya mbwera kumaulu ya lero. Kuyambira pantawe zinai na mhindi mamashana zishanu mpaka pantawe kumine mpaka pantawe standhanu na mhindi mamashana zinai. Mwishibututu mkanaine Armando Kempu kuyambira pantawe zisere na mhindi mamashana zishanu mpaka pantawe zinozi kumine ibozi na mhindi makumashanu na zita. Tusalarimini afisiri wangu sisira ngakuta siya ngore kabanda ine ni mbwera nsiku ina munungu kwa mani kusiani mmanja mwa Flipi Montairu Alta Seguranza.

0: Malonjo mfera konse kumene mukuti mva mthawi ino pomwe tadzanso ndi programu imene ija ya miyambi ndi chikhalidwe imene ndithu imakufikani kuchokera tupompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Ije ndithu yomwe imamveka ndi kulutsa pa mtunda wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosirkulus per segundo, kapena kuti 312 meter band medium wave liwiro la 963 kilohertz. Mkonzi ndithu ndi mulutsi wa programu imeneyi ndineyo Alberto Langitoni, koma muchazikhalira mwachizolowezi ndili ndi woyitanidwa wapadera amene ndithu nthawi zonse tuti mayendera limodzi pofutukula zambiri zokhudzana ndi programu imeneyi ya miyambi ndi chikhalidwe. Amenewa ndithu ndi a Marcos Piri. Alonjereni omvera a Marcos Piri.
1: Zikomu kwambiri aulutsi, tikulonjera omvera nonse konse konse kumene muli, mulandire moni wa mondokwa.
0: Moza chilutsa gagandiwa Phiri, lero tifutukula mau aja oti sinkudya chiwala chopanda mchere. Sinkudya chiwala chopanda mchere ndi mau amene kawiri kawiri timakonda kuamva munyimbo osatitu za kuchali chai za kunyimba mapemphero. Mau amene wamakonda kumveka munyimbo za gule wankulu. Kaya mnawamvapo kale nthawi zina poti nyimbo za gule wankulu zimakhala zovivirira vivirira ndiye kuti uzimvetsetse mafunika cheru. Kaya mnawamvapo kale mau amene waphiri sinkudya chiwala chopanda mchere.
1: Mau amenewa pano ndiye pachimaki pakumva mau amenewa ndiye tidawa mau amenewa ndi mau amene ineyo ndidawamva mwakapiti kapiti kuyambira kale kale. Enake amati sinkudya chiwala chopanda mchere. Sindidya chiwala chopanda mchere.
0: Tsono tanthauzula mau amenewa aphiri.
1: Pamene papatu sinkudya chiwala chopanda mchere, inde ni mwambi komanso palichani kodi mkuluwiko. Chifukwa chiyenera kuti timasulire kuti kodi chiwalacho choyimira ndani. Amene sadya chiwala chopanda mchereyo ndi ndani.
0: Kodi nyimbonso za gule wankulu zimakuluwika?
1: Amene aja ndiye pachimaki pokuluwika. Amene amalankhula kwambiri mozungulira. Komanso tikaonetsetsa nyimbo zawozo zili ndi uphungu wamphamvu kwambiri. Malomoti angolankhula mwachindunji basi kuneneratu. Adazungulira kuti ine sindikudya chiwala chopanda mchere. Tonsefe chiwala timachidziwa. Chimauluka kumunda kuti tipo chiwalacho timayesa ndiwo. Ndiye chiwala chimadyedwa ndithu. Ndiye pali ziwala zosiyana-siyana. Pali anoni, pali nchechera, pali chani. Popeka, iye yada yamba wa unigira. Etika, koma nchifuwa chake tukula mkula mopipiritsa. Nchifuwa nanga si guli wa mkulo saja chiwala.
0: Yeah.
1: Ndiye koma guli wa mkula mafuna kutapa punzitse antu. Kwa punzitse kuti sindija chiwala chopanda mchere. Kusinyiza kuti chiwala chimakoma ndi mchere. Yeah. Ndiye chifukwa chake uyadango lankhulako wauza wanthu funa kuwaphunzitsa wanthu kuti iya anthunu musamadye ziwala zopanda mchere, musamadye chiwala chopanda mchere.
0: Tsono mwina omvera kuti amvetsetse chifukwa Phiri nanunso mukhala ngati mukulu ikanso pamenepa.
1: Zoonadi.
0: Chiwala chuimira chiyani?
1: Chiwala chuimira kamwana kachitsikana kosatha msingo. Kosa kula, kabutu. Namene sika nafike popa saizi. Yochita zintu zimena kula kula machita mchipinda.
0: Nanga mchere wa kunene duao?
1: Mchere yo kunena kuti ifea nthazimuna achikuli rengatife. Tikamaka kamira kufuna kuchita zintu za mchipinda. Kapena kufuna kuyenda ndia nangu nangono. Ndikati kuyenda antu andimvetsetse. Kapena kugwirira tiyanati ngono tikono. Kufuna kuchita nazo tiyanati ngono tikono tachitsika na zimene timachita ndi azimai akulu-akulu. Palibe chimene timamvapo. Chifa palibe kena kali konse kamene bwana uchali nako omuyerekeza kuti angathe kuyenda ndi mwamuna wachikulire. Ndiye asanakwime akalibe mchere. Mwamuna wachikulire akamugwiririra mtsikana uja. Palibe chimene amvepo. Olumpa ngono ngono pomwe. Mapeto ake akahononga kamwanakacha. Akahononga kamwanakacha ndibera ndunso.
0: Akatira kundendi.
1: Akatira kundendi. Fupalo kakamiza. Siti chedwa kusuwa mpika. Ndiye ukakagwirira kamwanakaji. Kamwanakaji sikuwa funa. Ulu kanyengi lero kwa pasa. maswit ndi zinthu zina ndi zina iwe nkukabwirira iwe munthu wachikuli palibe chimene kuti umvepo ulumpa ngonongono pomwe wangononga mbiri yako wasakasa mbali ina umene uja ndumene timati uchidya makanda
2: mukuona
1: guli wamkulu aliphunzitsa wanthu yapa kuti amuna ina akuluakulu andevu okhwima msamasiya kazanuko mapito makambwandira tiwana tung'ono tung'ono tulibe mchere situnalimbe situnakhwime mungopalamula milandu nuchidya makanda wanuwo ndiye phunziro limene tikutolerapo apa pa nkhani imene yoti sinkudya chiwala chopanda mchere sindidya chiwala chopanda mchere
0: tsono aphiri inuyo ndi mbusa komanso zachikhalidwezi mumazitsata potanthufe ndife afirika
1: zoonadi
0: anzathu olalika mawu a mulunguwa amatenga gule wamkulu monga chinthu chonyantsa monga chimake cha mafano kuti tinene kuti kuchimake kwa mafanoku kulinso chiphunzitso chomanga dziko monga mmene tuonera pamene pa mwambu umenewo umene uchokera ku nyimbo ya gule wamkulu oti sinkudya chiwala chopanda mchere
1: ngakhale yesu amene sankanyoza anthu ochimwa olochikhalidwe sinamvepo kuti yesu wanyoza wanthu kambaka kuti ali ni mwambo wawo chimene yesu amafuna nkuwatengera kuchipulumutsa anthu aja nchifukwa chake tikanena zonyoza gule wamkulu talakwa ndipo tasokera tataya umunthu wathu chifukwa ngakhale m'mayiko ambiri pansi pano amalemekeza chikhalidwe chawo ndiye mwachisanzo mpingo utabwera udadzapeza zikhalidwe zathu kuno ku Africa kuno olo ngakhale ku Mosambiki kuno mpingo ndi gule wamkulu adayamba kufika Mosambiki ndani udayamba ndi gule wamkulu ansembe asanafike muno Mosambiki gule wamkulu analipo mkalekale lopo uputikizo udakhala zaka mazana asanu muno adalephera kuchidziwa chinsinsi cha gule wamkulu mpaka adabwereramo kwawo likakhala boma lathuli lilangomalizira kuti basi gule wamkulu akhalecha ozindikirika mu UNESCO ndiye aboma sakunyoza etika kukoma kwake kwa gule wamkulu anthu asamaone gule wamkulu monga mene aliti gule wamkulu monga mene amaonekera koma azisuzumira zimene zili mkatikati mwa gule wamkulu zokoma zimene zili mkati mwa gule wamkulu uphungu mmene uli mkati mwa gule wamkulu kuyambira pachiyambi tisanapite ku sukulu kalero timamba tapita ku gule wamkulu polakwika pa gule wamkulu kuti makolo mafumu wakalekale kaya kwa mvwendeye kuko kaya kwa diki amaletsa wana kuti yayi msapite ku sukulu sukulu ya 2D ndipo lakwika pamenepo zilipo zina zolakwika koma gule uyu ali mpokomera pake tilankhule pano choonadi ena anthu akhoze kudzudzula kuti bwanji akulankhula choncho pamene akula amenewa amapempha choonadi nchoonadi etika chinthu ichi zochitachita izi zili mpokomera pake pokomera pake nkuphunzitsa wanthu achinyamata ntchito pa banja amakhala choncho mwachitsanzo usakalowe mchipinda mmene magona atete wako ndi amako tinganene kuti chinthu choyipa kapena kuti udzigwada ukamapereka ulemu nchinthu cholakwika
0: chinthu chabwino
1: zilemekeza mafumu muzi chinthu cholakwika zithu zabwino zimene zoso ndiye tikhoza kugawa pawiri kutenga zoyipazo kuzika uko zabwinonso kuzika uko ife yonkutsata zabwinozo tisanene kuti chifukwa choti taphunzira sukulu basi tiyambe kunyoza zikhalidwe zathu ife anthu ophunzirafe ndamene tidakayenera kutukula ndi kuona kuti makolowa amalakwa apa koma ifenso tiwongole apa apa zili bwino zedi kulangiza ana athu kuti aphunzire komanso asataye mwambo wa makolo mwachitsanzo pali dongosolo lina kutati kumeta nkugula njira ena amapita kukameta koma ncholinga chofuna kuti atani agule njira kuti akamayenda dera limene lili ndi gule wamkulu lalikulu kwambiri kuyambira kaunda mpaka katete kuchokera ku chikoko makanga vira mwaladzi mpaka ku mkantha kuna miramba ku bulimo chinji kudowa kusalima kasungu kapiri chidera chonse chichini wanta gula mpulo kaika. Ndiyo yoga mabanga ule ndu ya miyamara.
0: Mpaka mlirongwe mweni mweni.
1: Mlirongwe shimake mpaka kumirundu. Mpaka kumpota. Kukachere. Kuchitutu. Kumfigu. Kuloa. Kuloa ili rangonia. Alipo. Chidera chonse chichini. Ndiyo mwe wanto waki. Ndiyo yue. Mwina mkuteka kutisi. Ndiyo uzingo makali na utawatawa. Upite uku watawa. Upite kuchizromondo watawa. Upite kuchiritsi watawa. Upite kwa mfwende watawa. Kubulimo watawa. Ndiyo uzingo kali utawatawa. Ndiyo chafacha ke. Achewadati. Kumeda. Kuloa gule. Kugula njira. Kutusa matawe tawe. Mugwana sabana. Situ nina kutuwa nduonsi panu. Kwa kaka miza kuta akate rwai. Koma muntu masankula weka chisanko mtiwa mkuti, yae. Ndiye nzingo kari wambata watawa, ndingoka gula kwanjira. Ndiye uka chikuatero, antama kulemegeza kwa mbili, chifuwa mene kujia umaka ponzi ya soka dulina lake. Chifuwa kunena zona kugule, kuli chikaridwe, ama ponzi za wantu ule. Zola wikansu ziripo za mbili mbili, zimene tita kututana nazo panu. Koma suza chilunga mansu ziripo za mbili mbili, zimene tita kuzifo mereza panu kumazijira. Kwa su kakamira wa antu, kapenachi nyamadu kutipitani, mkamete ai. Kumete kumakala chitsango cha iwe mwini, ukamagula.
0: Ama adeshi makumbuta mkwangwa nchisanu, amvula zagaleo. Chukumbuta zonse zonvera panoru, ndinkani omwete kutamba sulira nandia piri, maga magaba mambiu chaoti, sinku uja jiwala, chopanda mchere. Ndiyepo otimtengo magwera kumeno maweramira, ya indi tulero. Zikugwera kugule wankulu chifuwa kumeneko kumene kuli gwero lenileni kumene timamvapo mauwa meneo. Kodi sinkuja chiwala chopanda mchere maga maga mnyimbo zina ndituza gule wankulu. Ndiye apiri tapiri lizani kuramba sula munatero kuti mauwa meneo kodi sinkuja chiwala chopanda mchere alindima tantauzo siana siana.
1: Zona adi tantauzira kwake maga maga. Tupunzira poka ntukena. Kutifeo antu tika mafuna kuchita zintu. Chizia mbata ganiza. Akaka nkamwana. Kapero kala koko ongora. Bere galibe. Sika na kwime. Kataka nunga mkaka. Iwe yon kupiro maka limbana nago. Kutibasi. Ujite nago zimena akula akula ama chita mchipinda. Sika na kwime. Mkuchila mwalikomwe sika na duzeo. Diyo kupiro maka kakamiro. Maka kanyengirera. Ukapatisa masuiti. Kapena ati mabulasha. Basi. Mabedu waki. Ndi mirandu chifuka zidziwika kuti niyo mwachola mwaononga kamwana kacha kakumva kuwawa makolonso akafunza zakhalabwa ndi akafunza kuti obanda nombena chitezana ni gwira manipatsa masuiti basi udwala kutere ndi abanda sithera pomwepo khali kaya nkumudziko ifika ku mafumu kaya ndi mtauni ngakhale kumudziko ku polisi kumene kuzofika nkhani ngati ndiye chimene tupunzirapo apa tupunzira kuti tizipewa osati ana akanda oka, aliponso nga kala azimaya achikulidi. Amena mafuna tu alumbu kanda tu anyamata. Kuti azika nkanda tu anyamaratu. Die, kose kose.
0: Yukuta mbali zonzi zonzi kodi.
1: Mpeni wanse mba, kose kose.
0: Ojeke rambali zonzi zonzi.
1: Mene ngati rubanga.
0: Lagutuwa kose kose.
1: Lagutuwa kose kose. Die, tinenepa, aliponso ye na jembele. Amena sa mafuna tu wana tosa kwima. Koma izi sika wili kawiri. Koma ya antazimu na afe ande bufe. Fia miniti makala odzazili wakwambiri ndi kusiri ilati ana tingono tingono. Chifajake mamfu tota wa achikulida wena bwiri ilaka mwana uku. Ena uva bwiri ilaka mwana kazaka zisanu chimozi. Buwana ngozi meneyo. Tangu ganiza ni muntuta bwiri ilaka mwana kazaka zisanu chimozi. Zisanu ziwiri. Kapena kumi. Ndende yake ya mtundu wanchi. Niyo wawa motani. Kwa kwa ndende siku tikuma wawa iweyo. Walo wapika ndendewe ai. Kuwawa kwa ndende kuma wawa ngakali banja lagu limene walisia. Agaza kwa mayambo kumbu gira muna wanga chonchi. Kodi ni ndali kuti. Nda wakana kodi. Chimene chimapanga utazika gwirira kama naka ngono ngono nchiani. Taona anirero ini ndasauka panu. Taona anijindime kumunda. Taona anipanu nshito zonzi zimena mapanga zatani.
0: Zaima.
1: Chifuko cha mtima wachi maso maso. Mtima wosirira tuwana tungono tungono. Uchijia maganda. Mwambi utipuzisa kutitireke kufantazimu na tisakala achijia maganda. Nga titikala achijia maganda. Titza kumana nazo zoo pya mzigolino. Ndipo chimene chida beranganga mpara. Titza kumana nacho. Kundende si chintu nchama sewera. ayi kusiya nyumba yako, kusiya kazi yako, kusiya nako. Iweyo nkupita kundende kamba kogwirira kamwana ko sapkima kopanda mchere. Kapika ndende chifo chachiwala chopanda mchere. Iko sika dziwanso kuti gure ngarameni yo amachitika sika dziwa. Koma kangu kukadzidzimutsidwa nchimdala chandevuzaki. Chimdala chopiro kamupandira kamwana kakangono. Kuti chimvokoma. Chimvokoma pamene palibe mchete. Ndiwo zimakoma ndi mchete. Munthunso amakoma akakula. Akatamsinku. Akakwima. Akafika pa size yake. Ndiye kunena kuti ndiwo mchete womenewo. Edi. Koma ngati tikakamira kudya chiwala chopanda mchete. Ndikuti atufe tuputa mirandu. Tudzipangira mavuto. Komanso tuwononga mbiri yathu. Ndiwe na kumadzambu kutati obanda, ora gwirira kamwana kano, mbiri yake makhala yorani muzimu. Yoipa kwambiri, olo mtundu wonse wakwanu makhala wonyozeka. Limakhala vuto lali kulu muzimu, makhala chinthu chochititsa manyazi. Nkhani yagona pa uchidya makanda. Kumadya tuwana tungono tungono, tumene tulibe mchere. Chifwa mchere umakoma. Mchere umarani kodi? Umakoma. Umakometse chia?
0: Ndiyo.
1: Ndiyo. Ndiyo kuti zikome ni mche. Olo dudu weni weni. Tikama nina za dudu tunena falango.
0: Hey.
1: Yeah.
0: Olo kuhu dudu. Za mikolongwe.
1: Hey, yeah. Mikolongwe yo. Wena amati dudu. Kumchinchi kuzozio kudowa. Koma. Dudu yo. Mpika osa atsira mchete. Tingane urama ya pika bwenu ngati.
0: Jai.
1: Amai mwatenga. Dudu yo kupisha wapishanditu. Koma. Mchere sukulibe.
0: Nchizizi choka choka.
1: Nchizizi choka choka. Ndechi intu, chimakoma ndijia, ndi mchere. Nchimozi mozi nsizu nchifojake mungu. Ama zagwadira agamba kutine enda rani, nda kuhima, nda fikapu. Wukuhima tu, wukuhima mtupi. Su neno kuhima kukota ni koroza. Kuma ansu, mkazi nsu wachikulidi wukuhima. Nchifojake, mwana kumuzi kuje, kujeje wakuja, akatamsinku. Ama mchenjeza, ujenjere. Ujenjere. Uanguza kumanandi ya auji. Akaza tere yuza gani. Chifu kakere basifu. Ndeyo mwe yuza ima. Ama mchenjezele. Chifu ama ziyo kutu mtu huyu. Mwana huyu. Tisopano wa kima alindi mchere. Chimuntu chachimuna chikosu mfapo kantu. Tisopano mwana mene yu. Chifu mwana yu warani wadi. Wagula. Mchere wabwela wakazikika mwa ye. Ndiye makolonso kumene koko. Kumadziko, magola chikazi, ama muza nditu iwe, ukona muza telemu, mkukwima nditu. Koma, msajulusi zibwana, mmemene mwaguliramu, umuza kala chonchimu, sende kuti tu mwaguliratu kutibasi mkuzoli tabanja. Mwene lagu embeke zera ponsuza kazi ngapo, kufikira kuti kukwima kwa nuku, kukula msingu, kutamsingu kwa nuku, kazikike mainu. Mpamene munga fikire pasaizi yorani, yogwadiwa. Yoti musika ya mchere sabana.
0: Sona piri, pangani ya mchere mene mugu ine na mwereza mwereza hii, pakudzaka funsogena.
1: Yeah.
0: Ajembera mabirega upungu, mwana wajitika na katamsingu.
1: Zona adi.
0: Mwateremu, mpofunu kopewa izi.
1: Yeah, yeah.
0: Muga zango eregeza, muzabeze gandipuli.
1: Yeah, zona adi.
0: Ndiye mene lafigira dzigo la masiku wanoli. Sundu zoka ya ndinende kandini maona kunchaku. Abutu. Otamsinku kumeneo. Amena adagara ngona ngono. Amena liwosa inera kukuza nandi mpongo. Ndamena mapezeka nswali batsogoro. Kuma kalangari. Akukopa amuna amene. Ndiye ena pokana kuti. Ah, nkapandolole la ndiyo nekangati ndapwega. Kumapezeka kuti akugwa mene muja. Boma likazindikira nkwanjara alikundende. Nkumaka nongoneza bondo. Alimdende kuti nkanadziwa nkanamupewa ine mtuja ni mwana. Mukuti njipa mene pa kumbalia na mene wa mene akumadziwa.

0: akuchita zinthu mwachidule. Mwachidule mwakemonso amadzadulanso moyo wawo. Chifukwa ndi moyo umenewo omaka kukopa madala, omaka senza madala akuluakulu. Sindiye kuti umoyo wawo wa anawo ufika patali ayi. Sindiye kuti adzamanga mabanja abwino ayi. Nthawi pang'ono adzapatsa ntchito makolo yowasamalira, sadzakhala moyo wawo utali. Indetu ndalama nchinthu chabwino imakoma ponse ponse, ngakhale kukadyera kumanda ndalama imakomabe, kudyera pamodzi imakomabe. Koma msampha waukulu wa imfa kuana ng'ona ng'ono makamaka tiana tachitsikana ndi ndalama komanso dumbo. Mdala uyu nkaenda naye anipatsa ndalama, nkagula mesha zoti nzivala mmutu nzioneka ngati kamunthu mmudzi muno. Apo wagwa matenthe ya moto. Mdala uyu akanipatsa ndalama, nkagula zosowa zanga zakukhosi kwanga. Pakati pa tiana tachitsikana tupambapezekanso mpikisano. Uyu akaona mzake akuoneka kungati kamzungu pang'ono, akuti inenso nkachita kuti nkatani kaonekenso ngati kamzungu, ndizifanana ndi mzagayo. Ndi ana ang'onoang'ono aja kumangokhala kudzisakaza tsopano, kubangochita zinthu mwachisawawa. Kaya nkubanka uko abwera nthawi ya usiku, amawagona achitogogoda chitseko, kugoda kuti tsekulireni ndabwera. Mwina wabwera ndalama kwacha mawa kamwana kaja aoneke kauchotsa ndalama kinyentu metikasha. Ata amayi ndalama ndiwe. Amayi safu sasu kuti mwana iwe ndalama iyi waitenga kuti. Koma kabwero siku kamwana kaja.
1: Waipeza kuti 500
0: metikaji mwana iyo. Akuti tsekane baka mwamu zingo dziwa kuja. Dzulo muna lindiwa kodi. Balibe. Amuna ndalama utera kumwa. Ndiyeta bwesa ndalama muziti fusasu. Ndiye mchembera mango bali zira watseka pakamwa. Atibola naja dudu pano. Ni mafuta zonona nona. Ndiye tufera pakamwa pathu ngati nsomba. Nsomba imafera pakamwa. Ifenso tufera jira la thulo, dumbo la thulo, zomwezo zimene zusakasa. Zimene zisima tauni moka. Ngakhale kumidzi kumene. Nangasikuti so kumidzi kuli akuti mabanga. Ama imbanso zimwenye mwenye zo gunda gunda zo vina vina ise. Amuna asama pezeka liko mweko.
1: Mitibu ili kumeneko.
0: Mitibu ili kumeneko. Ndiye mene ili nkani. Koma mutu wankani tisa iwale. Akuli ili sidija chiwala chopanda mchere. Kutanduza kutiti na kupewa. Kuti ichi ai. Choti enerera ifeyo ndi ichi koma ichi ai. Chiwala chopanda mchere chichiti kwetsa mavuto.
1: Gule wa mkulu amene ulangiza.
0: Kulangiza kumeneko. Tsono wena kumanyoza gule wa mkulu huyo. Mwambiwu huyu kupera mpongo kwake ndi kudziletsa basi. Ete, konsekwenza pasa mutheza kaliota wadziletsa. Kudziletsa si chinthu choyipa, chinthu chabwino kwambiri, pachiputikiza mati preveniti. Etika? Ya. Chinthu chabwino kwambiri kuletsa kuti usagwe matenthe a moto, usapeze mavuto, usasiye banja lipa mavuto, iwe amene. Taganizani kuti mwina mungendwe munthu umagwira ntchito pakampani kapena boma meni. Ndiye wagwirira kamwana kakang'ono. Pamene wagwirira kamwana kakang'ono akumanga. Ati ukathezaka zisanu zitatu kapena khumi ziwiri kundende. Ndiye kuti ntchito yako ikalipo be kubomako. Ndiye kupewa ntchito chabwino kwambiri. Ya. Komanso kukadakhala kuti malamulo amaphunziridwa kuyambira ku eshikola primaria malamulo zikadakhala bwino. Nkumaphunzitsa kuti ukagwirira kamwana kakang'ono kosa khwima ukatadzaka khumi ndi zisanu kundende atakadabawo paka. Ineyo nkatadzaka khumi ndi zisanu kundende siyakazi waka. Ndifo chiya chiwala chopanda mchete. Wanthu akadakhala nzeru malamulo akadamaphunzitsidwa ku sukulu. Pamene munthu akukula kuti ona iwe ukangogwirira mwana wang'ono nzaka zambiri mbiri kundende. Tsono kundende kudakhala tere, tere, tere, tere. Sizo pweka, nsabwe ziri omweko. Ndiye uchenjere, zikadakhala bwino, anthambira akadamapewa. Mukona. Ndiye, sinkuja, chiwala, chopanda mchere. Mwambi kuti kuphunzitsa kupewa. Pewa kumaposa kuchisa. Tikaona malamulo onse adakhazikitsidwa mbaibulo, ngakhale kuboma. Malamulo onse amakhudza kupewa kuchita chinthu choyipa basi.
1: Ndiye gule wankula kuti